Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wim tayarabi ko nagu dagun anchi tuke chumu gihibitat. Sahna sahna tasamwazi. CJWE ne yutabi ne ahiabi dahu astiste anchi tuke kiabtat.